0: Peace FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezeho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite sida.
2: Yego birashoboka cyane.
1: Ariko mu by'ukuri buriya virusi itera sida n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha. Nibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara hagati y'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
0: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva isa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.
3: Kumva ubusasa bazirageze ushobora kuba aribwo umaze gufata ranch yawe cyangwa ugiye kuyifata. Nizere ko wanyweye amazi ahagije, nako nizere ko wanyweye Vitaro ihagije. Vitaro ni amazi meza ushobora gusanga aho bacuruza ibyo kunywa. Bagira amacupa manini n'amato, bagira sparkling na still. Nk'aka kanya umaze kubyuka arenzeho ka sparkling umeze neza cyane. Rero jya aho ngaho hakwegereye ugeze ubasabe Vitaro, ubundi wumve ko naryoshye.
4: Kigali's number one hit music station. 102.3.

Umva indirimbo nziza cyane Beauty on Fire. Tugejeje kuza isaha 10:35. Nizere ko hano hose urukomeje kudukurikira umeze neza. Turi mu mwanya wo kurura umutima. Mwumvise ikibazo twakiriye. Umusore arababaje kabisa. Nacyumvise. Ese uwo wamugiriye inama bigenze ate? Uyu nguyu ati inama nagira uwo mujene namureke. Namureke rwose. Kumureka ni ntabwo ari ibintu byoroshye. Mureke kandi amukunda. Rega nicyo kibazo cyagiye nahari kiratuma umuntu agisha inama. Nta yindi mpamvu yamuha ituma yaratewe induretse ngo ko yaramutaye kweri. Niyo mpamvu ari gutanga. Yitwa Nicodem ati ko numva bigoye. Umusore inama nakugira komeza umukunde. Erega buriya umwana ni umugisha. Uzi ko hari ababuze urubyaro. Niba afite abandi bana arekura ubwoko bw'Imana bugende murakuze. Arekura ubwoko bw'Imana. Hari amagambo mukoresha mamuna aremereye cyane. Fiona ati njye inama naguha ni uko wakicara uwo mukobwa mukaganira kuko numva ari danje. Niba ari danje ubwo nta nama ugiriye paganire kandi yaranze. Munezero Musa ati Jado Max ndagusuhuje nk'ibisanzwe ndi Masizi. Inama nagiriye umuhungu nuko yakituriza ndumva umukobwa yakabaye amwihorera ibaze ngo ni wowe bimuteye kugira ngo atware inda. Narekana n'uwo mukobwa byikuremo azakunundi. Umuntu akavuga ngo ushaka ngo impamvu ngo ugiye guca inyuma ngo ni wowe ubitera turambabaza ungiye kure like nyine umuntu yakubabaje deni uhita umuca inyuma. Nese umuntu umuceho inyuma umukuye ibyiyumvo umugiriye babivuye ku buryo usanganywe ibyiyumvo byawe nawe ufite ibyawe nawe ufite ibye akubaza ugahita ushaka undi muntu ukihimura uwo muntu wihimuraho umukuye. Yitwa Nadine ati inama namugira ni uko yamureka kuko umukobwa ntabwo yarananiwe kumutegereza muri ayo mezi make. Ni make pe ugereranyije n'imyaka bamaranye. Ntabwo byoroshye na gatoya. Ese wowe urumva mugiriye inama bigenze ate? Hari igitekerezo cy'uwitwa Yezu Ndakwizera Rosine ati ndi muhanga inama namuha namureke aho kugira ngo amwoshye kwikuramo nabwo ariwo umuti w'ikibazo. Niba umukunda mwakirane n'umwana. Hano ukoresheje ijambo rikomeye. Niba umukunda mwakirane n'umwana. Ariko ikibazo gihari no mutipe aribaza ko umukobwa atamubwira amutinda ko atamwibuka ngo atibuka n'ahantu aba. Arakira umuntu n'umwana atazi nyirawe.